0: siza nakucansi nemune sifo socansi nakwi HIV bonke nabantu abanoshukela ngokuthi bayayifisa bangayithola itholakala embusweni ibagijimise juice ngiyabonga guys ngicela nizame iyasiza kakhulu mina ngiyayincoma 100%
1: Sanibonani mina igama Sibonile bakhesi emzimkhulu Benginenkinga nje yamaqhubu nje umzimba wonke ephihlika nje. Sengizame yonke into. Hambe bonke odokotela ngisizakala. Bese ngilahlekelwa nayithemba. Sengihlule nje kwakuphuma phambi kwabantu. Endlela bese ngonakala ingayo especially ebusweni. Kodwa emva kokuba ngithole ijuice yababa nje isizakale kakhulu. Sizakale kakhulu umkhulu umehluko. Umkhulu umehluko and bese ngihluleka ngempela ukuphuma phambi kwabantu. Endlela bese ngonakala ingayo ebusweni. Yabonga nje kakhulu baba. Ngisize kakhulu.
2: Okay, mkhokheli wami, ngakhuluma.
3: Ngizakhuluma mina ngiyokuqala ukufika kwami la ngoshanwane.
2: Bamba la mkhokheli.
3: Ngifike.
2: Awuza.
3: Ngingakhumalo wa 100 kwaXesa. Yebo. Ngihambela ingane yomntanami eyayisigqoke minyaka emibili ingathathwa ndawo ngafika la. Ngeza umprofethi ekhuluma eradweni ekhuluma ngekhwela ndaba. Ngeza ngazofuna ukuthi umprofethi uzobe khona kwanongoma ngolwesithathu. Ngizothatha leli khwela ndaba ukuthi ngiphaselele ingane yomntanami eseGoli. Kwenzeka ukuthi futhi umprofethi adibane nengozi kweshobi. Ngafika kodwa usisi wangisiza wanginika ikhwela ndaba ngayiphasela ingane yomntanami. NgoJanuwari, ngoFebruwari ithathiwe noma ingapermanent kodwa kukhona lapho esiyithathwe khona.
2: Amen.
3: Ijuice.
4: Sawubona baba uSibiya, mama uMtolo lona. Ke baba ngisake ngibonge. Eyi, ijuice yakho ayive ngisebenzelile. I-BP yami bengasakhontroleki nje, bengasakhona bese ngigubi nje kugubi nje. Yeyi, ngimane ngathola nje le juice. Hayi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Nkosi yami, yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
5: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama fibroids kahle kahle umhlungu ngisize kakhulu le juice ifike yahlakaza yahlakaza eyi ngafane ngopha lezonhlukwana emva kwaloko kwavele kwanqamuka juqu endibe sengizizwa ukuthi nje sengivelelwa namandla awu ngiyabonga baba uSibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey ngiyasiza le juice abangayibukeli phansi ngiyabonga kakhulu
4: ngibona bakusiya uthela nomama majola e-flex staff hey babusiya wave umsizile ngejuice yakho leyasembusweni ayive indiphethe kahle kwi-BP yami, i-BP yami ngendlela ibengasalawuleki ingayo. Ngoku baninzi nabanye abayifunayo, senzeni labantu ukuthi ndizame at least, ndizame nokuyithengisa kweli cala kuba kaloku ave kukude edolophini ukuyifumana. Ndizawucela ubundazise.
6: Prophet VK Smia isahluko mbisi gadlangadla matawuzeni inethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangena ezifweni imkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti ukuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nomgoma ntuba ntuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashaya kulezi nombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 082-0982

0: 0981 282 0981 282. Kube umbuso wodwa.
1: Abantu abasebenzisa ijuice ayibayaphila. Yazi ukuthi kukhona ejabulisa kangangokuthi ijuice yethu ayikaze yaphelelwa amandla, ukuthi ijuice yethu ayikaze iyabenzela abantu phansi. Ijuice la ekhaya ikhuthaza wonke umuntu ukuthi abe nayo impilo. Umuntu ophathwa amadolo, umuntu ophathwa zinyawo, umuntu ophathwa amathambo, umuntu onenkungu emehlweni.

COVID-19 umuntu one HIV umuntu o diabetic ono shugela ijuse bakithi ishaya khona umuntu one BP ijuse ishaya khona uyabona ke ngithi mina into oqala engugarantela kuyo bawuqala ukusebenzisa ufika bonke izinto zakho ziyaluka ushukela wakho iBP yakho ushukela ubusebenzisa lejuice uba u6 to 7 6 to 7 6 to 7 uba lapho nje ushukela wakho okuyilokho okudingakala yonke nezinga elimukeleke likashukela sibuyele kuBP umuntu osebenzisa ijuice yethu iBP yakhe idlala nje ku-120 420, 410 kanjalo iba sezike nje fanele iyona nto yokuqala obona ngayo ukuthi juice iyakusiza ushukela wakho iBP yakho akho kusho ukuthi wena umuntu onashukela noBP uzisuka nje wena usheshe usizakale isuka umuntu onesilonda esingapheli akathathe le juice izomsiza umuntu onamabala njengokuthi umbandamo imbandamo izokusiza umuntu onenkinga yesikhumba thatha le juice uma unenkinga yesikhumba uneyinduna isikhumba sakho asihlambulukile kahle asisihle kahle thatha le juice ayinabo ngozi izokusiza ngithi mina uyazi ukuthi okunye ukubuze kwabanye ke umuntu onomhlume thatha le juice nkosi yami izokusiza wena uyazi ukuthi uyazi khona omunye umuntu othi angisazi ukuthi kufanele ngenzeni sengenze konke okuthiwa angikwenze ngiyagulalela mina ngizokulapha uyabona uma kuthiwa unenkinga nginazoke izinto ezisizobaba kodwa qale kwelaphe kuqala ngoba le juice nje iyodwa iyakwelapha bese le nkinga yokuthi ubaba akhathale iphele ma umuntu ozizwa njalo ehlale ekhathele uyavuka ekuseni ukhathele uphelelwa ubuthongo uyaqwasha thatha le juice nkosi yami izokusiza ngoba unenkinga esibindini unenkinga ey'nsweni zakho ayizinto engishoyo yes thatha le juice izokusiza uyazi ukuthi umuntu okuthiwa ushubelwa igazi noma kuthiwa igazi lakhe linjani lishubile noma linjani thatha le juice ublokhelwe imithambo yegazi thatha le juice nkosi yami izokusiza ushaywe istroke thatha le juice izokusiza unestroke thatha le juice izokusiza uyazi ukuthi le juice uNkulunkulu wami ngize ngingazi ukuthi umuntu othi akanayo le juice wonjani kahlahle ufuna kuze kube njani uma ungenayo le juice kufuna kuze kuthiweni kuwe usufuna ukuthi ngampela ushiye iy'ngane zincane usizo lukhona kahlekahle ungenelwe yini wena ngoba phela nayo ijuice iyabasiza abantu iyabasiza abantu futhi bakhona nobaziyo ebasizayo uyothi ngani nejuice e-wrong ngoba ikhanda lakho lilukhuni lalela ijuice yala ekhaya i-R175 e-ofisi i-R200 kusupply kukhona enye eka-R250 itholakala e-ofisi kube khona enye ka-R550 eyamalumbo onke hayi itholakala e-ofisi noma uyi-ode dangizwa manje athatheke lama-juice uyabona le ka-R550 ijuice yamalumbo onke angikhathali ukuthi bakulumbe ngani ilumbo nje malikhona ngaphakathi ngishaya ngilibeke eceleni angidinga ngiyalizeli ngangizwa ukuthi mthini ngithi mina amnandaba ukuthi lumbo lini amalumbo onke amalumbo ngangizwa le hayi angikhathali ukuthi kwakulumbo lini lalinjani lalingene nini anginandaba shangibe eceleni bile juice yamalumbo onke uyabona ya uyabona ngijuice engikhulume ngayo kakhulu bakwethu hayi ma ungayithatha ijuice hayi unenkinga enkulu nje futhi vele nje angazi ukuthi kusho ukuthi vele angazi ngizobeka ngithini kusho ukuthi awusho ukuthi unenkinga yezinto ey'sizayo ijuice kamprofethi uSibiya isashulampisi ngadlangadla ma-1000 isilwane samandla siyawufela emandleni inkanyezi ekhanya ebusuku nemini ukhulu ngibukani ngoba mina ngidlokwami isashulampisi hayi angikhathali ke ukuthi wena lokuthi awusebenzi iyona nto kumele uyilungiselele yabona lokhu ukuthi wena ulungelwa lutho iyona nto kumele uyilungiselele uyabona le nto yokutshela ukuthi wena manje unenhlahla enkulu kodwa manje inhlahla yakho ayibona iyona nto kumele uyilungiselele.

0: yabona lento yokuthi wena awuganiwe yona uma ulungisele uyasebenza kodwa awuganiwe yabona lento wena awugani yabona ulokhu nje uzoguga nje kunje yabona lento uthi wena uyaliwa noma umuntu uyazazi bakuthi mayaliwa usukuyikhohlisa mawali uyaliwa unenkinga khona inkinga okufanele uyilungise kuwe impilo iyasivunyela yabona nto ukuthi leli khaya alakhephi umuzi kayihlo wena uhlulwa kwakhathi umuzi kayihlo iyakhiwe imizi ngapha nangapha kodwa wena uhlulwa kwakho umuzi kayihlo inkinga leyo ufuna ngampela kuze kube njani sukumela impilo uthi omunye cha mina sengikhathele umprofeti kade ngangisukuma lalela ukhathele kanjani kungalungile yini uyini ukhathale ungakhathala izinto ezingalunganga uthi usukhathele ukhathele wena wena ukhathele wena uyabona into okumele uyenze ukuthi uvele uve ungathi ukhathele ube ukhona ube khona ufale nomuntu ongekho angisho ukuthi ngifisela abantu bethu kodwa ngifuna ukukuvezela ukuthi kunokuthi ube khona ungabi nasizo lalutho kungcono ungabinikho ngakho-ke itshele ukuthini le nto le nto ikutshela ukuthi yilwa yilwa impilo bakwethu uzethi ubhala kahle ebhayibhelini athi kade asisempini yini emhlabeni uyabona kwakungeke kushiwo njalo ebhayibhelini singekho empini emhlabeni emhlabeni sinempi kamoya emhlabeni sinempi yabantu abasizondayo singazange sicabane nabo abasizondela ukuthi sivuse imizi yobaba abasizondela ukuthi sihlonishwa ziyingane nje abasizondela ukuthi sizelwa uNkulunkulu uyangenelela kubena uNkulunkulu ulwela abantu abalwayo yingakho kuthiwa cela ngey'nsuku zonke ungakuyeki ukulwa yona ke sitshelwe yona leyo kwathiwa ungayeki ukulwa ulwe ubucela ngey'nsuku zonke yingakho ithi ibhayibheli ngampela asisempinini emhlabeni yilwa yilwa uyabona angeke uthi bawulwa uthi ulwimpi ungaye endaweni yokulwa vele kumele sisuke sibhukule siphume siye empini siyolwa ubucela ngey'nsuku zonke yingakho ithi ibhayibheli ngampela asisempinini emhlabeni yilwa yilwa uyabona angeke uthi bawulwa uthi ulwimpi ungaye endaweni yokulwa vele kumele sisuke sibhukule siphume siye empini siyolwa
1: Africa the kingdom nomix uswahla lo mprofeti sahlula mpisi ngadlangadla isilwane samandla esifele emandleni yinkanyezi ekhanyisa ubusuku nemini baphila abantu bakhululwa abantu hey bakithi impilo ke ngempela manje siyayibona uNkulunkulu usemsebenzini uyezwa abantu bayafakaza bakithi baphilile ijuice yenza isimanga efene ezahlukahlukene kakhulukazi futhi lezi esidla kuza maphilisi ngempela ngempela ayizibheki yebo nawe ke njalo sihlobo sami ongenankinga ungaguli ithathe le juice isebenzise le juice izokulekelela kakhulu ekuthenini iqinise igome umzimba wakho ungahlaseleki kalula emkhuhlaneni iyabhoosta amasotsha kanti futhi yenza njeke okuningi le juice iya-alkalizer emzimbeni iya-detoxa futhi iyawunarisha umzimba womuntu ngoba iyaklina imithambo nesikhumba sakho nje sibe sihle yenza izinto ey'ningi uma unenkinga futhi esikhumbeni mhlawumbe uneresho kanye unembandama noma uneyilonda uyakwazi ukuthi uyisebenzise uyigcobe lapho kunenkinga khona esikhumbeni izokusiza kakhulu yes abanye bathi-ke bayachatha asalike uma ngabe mhlawumbe usizwa leso sidingo esinjalo ungakwenza lokho ngesilinganiso kodwa esithile mhlawumbe emanzini angango-500 mls noma singabeka sithi uhafu kajeke afudumele ungafaka nje izivalo ezintathu ukwazi ukuthi-ke upeyiteke bese uthi kubamba nje kancane mhlawumbe imizuzu noma ngaba mhlanu noma kanjani before uyeke ngaphandle uzokwazi ukuthi ke ikusize ke nawe ngaleyo ndlela yes ilekelela nje ezintweni eziningi lejuice yasembusweni khumbula ke ukuthi ke ogcobeni lomprofeti akuyona yodwa njalo ijuice futhi okuyinsebenzo sinenkinga ezahlukahlukene bakithi ezisiphethe empilweni yethu abanye banenkinga yokuthi umsebenzi umuntu akawutholi isikhathi sesiside faka ama-CV akulungi bakithi yazi zikhona izinsebenzo zokuvula inhlanhla la ekhaya sinobavuthulula la ekhaya sinobavuthulula ovuthulula izimo kumuntu lapha abhajwe khona kungenzeka ukuthi mhlawumbe ubhajwe kumsamo wakho kungenzeka ukuthi ubhajwe ezintweni ezenziwa ngabantu baya kuloya baya kuthakatha ngoba bakithi ha uJesu ya kungenzeka ukuthi ubhajwe endawana thile uzokusiza kakhulu mavuthulula sinekhwela ntaba la ekhaya bakithi omunye umuntu uyenza izinto zakhe zingafinyeleli esiphethweni zingalungi ezizo sedikibala likhona ikhwela ntaba bakithi uyophumelela lento efisayo uyoyenza omunye wakhe indle ingaphela wazi konakele phi kumi kuphi muthi uyabheka njalo uyayithola imali kodwa futhi iphelele nje zandleni engenzanga lento ayifunayo umuntu khona ikhula ntaba kukhona ama 1000 like aba kithi insebenzo yemali noma ngabe yini oyithintayo nje maqondana nemali uma ingakhambeli kahle thola uma 1000 usakhona usakhona uma 1000 bakithi sinensebenzo futhi la ekhaya njalo umprofeti ke kunensebenza asibekele zona ke kulesi sikhathi sisazoya ke futhi ezwini lomprofeti sithole kabanzi sine sinomavuthulula 1 sinomavuthulula womndeni sinomavuthulula webhizinisini lakho sinesigezo futhi samathunzi mawuneyinkinga kulesi sikhathi ke umprofeti kuzo kanti ke sisakhuluma ngazo ke izinsebenzo zethu ukhumbuleke wena oseThekwini umprofeti uyabonakala njalo ngolwesibili lapha eThekwini Sangro House fourth floor number 421 uyena ke Osmith Street noma ungathi uAnton Lembede Street njalo ngolwesibili umprofeti usuke khona yenzeka ke nangamanye ama-Saturdays abe khona kona nje olubambo lwesibili yazi nje ukuthi ngolwesibili ukhona umprofeti eSandro House fourth floor number 421 yes bese uyaphuthuma ke uyothola lakho osizo amen
0: ngankulumo ngobaqondanisa umavula amfakiwe hey babona ngeke mvipha umuntu kamaqondanisa umuntu wazakhe isuke iqondene ayiqondene ngqo ngeke ngeke ngisho ukuthi umthatha kalali ukubizokuhambeni ngisho ukuthiwa ke akuvimba ngayiphi indlela bathi ngeke ulibone ngeke ulibuse ngeke uphumelele uphumelela bebhekile ngithi mina uyogana bekuka uyogana bekuka uma uzikayihlo uyokuvuka bebhekile belokhu bemangale njalo nje asidalelwanga abantu namhlabeni asizikwenza impilo ngoba ngendlela abantu abathanda ngayo la nathi simyalezo siyimyalezo nathi emsamo yakithi nathi uNkulunkulu kukhona asigcobele khona emndenini ngeke sizwe nabantu la kunadaba nomuntu umthakathi into engenandaba nayo ungasakathi mina thakathi kusona thakathi ebusuku uyafana ngoba angagcina yena ngampela ngampela ma usufuna ukuthi uhlabekise umthakathi umkhombisi ukuthi awudalwanga nguye umkhombisi ukuthi futhi awuzelanga uzolawulwa wuye la emhlabeni thathi maqondaniso umavula kufaliwe loyana isangami loyani mavula kufaliwe abanye bathi baphambanisile bakufalile bathi baphambanisa umsamo wakho bathi bakubelethisa umdliwa kwasha kwanzima ungisho umdliwa lowo uyamangala kona nzela kumangale wona umdliwa mina ngithela uyabo ngiyafisa ukuthi angazi ufisa into engenzeke ungathi kake ngibe nomhlangano bathakathi ngibatshele ukuthi elalelani angenile amasendlini le nto enizamayo le nto eniyenzayo nakele nifuna namaqhinga amasha manje hlanganani manje nihlangane nifune kubi konakele ifikile inkahlangano ufikile uma-1000 ufikile ukusithwalisa amandla siyofela emandleni ufikile inkanye zekhanya ubusuku nemini unkulunkwane ngoba ngidlo kwakho ngidlo kwakho ya uyabona ngeke ayikho into ayikho into abangamangayo endleleni angivinjwa uma ngisiza umuntu angumelwa ngaphambili uma ngisiza umuntu ngoba ngicotshele yena umuntu uba ngimsize ngicotshele isimo sakhe futhi angidabuka ngesodli angixolisi njengomthakathi cha cha cha cha cha vele mina umthakathi ke ngiyamhambisa wangibuzi ukuthi ngimsaphi kodwa nje umthakathi ngiyamhambisa iy'nsebenzo zami ziyingozi kubathakathi bahamba nje kwangozi bayaphi kodwa

imali yakho ngoba kuzofaka umsizi le nto okuhlukanise nayo oyenza isivumelwane naye. Okay, kuningi bakwethu noma kunayiphi inkinga uyinike isikhathi sokuthi ufike kimi noma ma ufike e-ofisi ke uyothenga iy'nsebenzo zikhona ema-ofisi. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka 4 ngizobe ngisenkandla e-multi-purpose hall. Bengakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka 7 ngizobe ngiseshowe phambi kwase boxer lona ongakwa test. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka 8 ngizobe ngisolundi e-ofisini lethu le ngakwatepa. Bangakhohlwa abantu ukuthi ngomhlaka 9 ngizobe ngi-7 mod umamkhize lo dayisa amakabishi lapha no-supply wethu e-rank ngingaziphutha ngathi umaxhulu umamkhize. Bese kuthi ngomhlaka 10 ngizobe ngisemdubaduba bangakhohlwa abantu. Ngomhlaka 11 ngizobe ngisebhange bangakhohlwa abantu. Ngomhlaka 12 ngizobe ngikwanongoma enongoma yini okumgqibelo wesabatha wesaturday bangakhohlwa abantu. Ngomhlaka 14 ngizobe ngisophongoma phambi kwasecountry lodge bangakhohlwa abantu. Ngizobe ngiphetheke insebenzo kamaqondanisa ngizobe ngizoqondanisela nje izinto zakho mina umavula kuvaliwe umaqondanisa umavula kuvaliwe angikhathali ukuthi bathini abantu ngizoqondanisela mina ukuthi baphaphathela kanjani anginandaba abasebenzi ngizokuphakama izinto zakho izoqondana uzoqondanisela ngizoqondanisela nje ngiyabona kulokhu ngiqondanisela umuntu nje ngiqondanisela umuntu ngihambe ngiqondanisela umuntu ngihambe ngifana njengensizwa efika ishaya umuntu nje emgangeleni isuke ihambe ngizoqondanisela anginandaba ukuthi wawukhabaniselwe wakubani wayebhedisa iy'nto zakho kwakwenzenjani noma zayibhede emsamo noma zayibhede emsebenzini noma zayibhede okuhambeni noma ngizoqondanisa nje uma uvula kuvaliwe ngithi mina ngizoqondanisela ngizokwenzela uvulavala mina uma uvula kuvaliwe into ngeke abangazami bawuphinda bayenze njani. Unkulunkulu wami makakawubele ke useza unkulunkulu wami makabusise makamfikele wena nomndeni wakho unkulunkulu wami makenze okuhle ekhaya lakho enze okuhle empilweni yakho unkulunkulu wami makakuhambele nokukuhambela unkulunkulu wami makabona ukuhlupheka kwakho makeza ukukhala kwakho makaphendule umkhuleko wakho unkulunkulu wami makakuphakamise ube phezulu phezulu kuphela ngabe isicila sezitha zakho kepha izitha zakho maziguqe kuwe amzungeze ngemuva nangaphambili abeke isandla sakhe phezu kwakho unkulunkulu wami makenze kube kuhle unkulunkulu wami makakukhanyisele indlela yakho lapho uhamba khona wena nabantu bakho maniphumelele wena nabantu bakho makufezeke amaphupho enu ube kuhle ube ngumbuso umbuso wodwa

0: prvom učilo, ne bi sad da se sam bis na upadja on. So, i te ima svi, jam se, do i tomo da ne, e dan svi na jo. Mi je kundi se, i tomo, tom se, on to ga ni ga ni ga ni ga ni. I svi je do ne, i svi je do, to leo, den za ga in de. Te ima luka, da mu se, da kuma uzi kaj pa onke. Na atin suwa ni se, ne. Hey, kulume la ye ni ne kenge ni la ngi timna. Hey, oko oko, no mkuru ebe kulume ebe la de ngana. Asete na, ya ti, naso nye nga pala kyo sebe ni. Ya ti se tse ni mene ni ya konja ki ima te ena. Dom se ni do unga pilu ni go mu yungu te u sebe ni pante wago. Uwe no zo skundi sawa ni ae ndi ya di. Ato mu yungu eti ena. Au, mkwe ti kona ni kwa chingo se ni se ni ati ae, ade ki kwa chingo ni se ni se ni ngea kwa.
1: I'm going to go to the house. Tema sikhiphili bayo bathola ukuthi kuyathamba. Kodwa kusukuthi sazokhumbula ayisebenzi sisifuna
2: umehluko. Shayana uNkulunkulu wami sonke. Ubani omunye ukhona omunye? Okay. Ya, ubani ubani sinithathayo? Okay, mama.
3: Cha ngibonge nami ukuthola ithuba. Ijuzi le ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo ukuthi uyabasiza. Ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila. Tebe mase ngisebenzisile eh umsuzwana nje mhlamba kuphela no 5 minutes la ngaphansi wena ngizona ama 10 onyawo mhlabe kude lapho ngizona ngihlabe kude lapho emthanjeni enazana bekhulu uthe kodwa makuphela isonto hayi base kungcono kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la eh ngempela ke ngibona ukuthi ijuice nge imvezele izinto ebengasazi uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi awuphinayini ndabo kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingezi sathi ngishayile bakushonela vuso kuphelile kodwa lokhu wasala kwaphumaizipho
2: kwaphumaizipho
3: sokuseni yaweni kaphumi kodwa sekumnyama
2: manjeiphendala
3: velezinto manje ngiyacabanga ngine-doubt nangazi ntoninamanzi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngingaphile kodwa ingikhiphise loo nto ukuthi hawu le juice ivezi izinto ubungazazi.
2: Ngiyabonga ngishaya ukuba mprofethi uba nomunye usezele uba
4: ye nami umuntu usuzongisebenzisile oba ukudla njengobhontshisi nje sengawudla kodwa ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
2: ubona ma-alsa ba
4: yeah
2: ya yabona iwabheki ngokhelo nasebenzisile
1: yebo benginama-alsa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilabe njengosisa phansi ngikhulukiswa ama-alsa so selokhu ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekha ama-alsa nanokunye ukuthi ngiphasa u-left umhlangothi kodwa manje lokhu ngingaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje ngendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi.
2: Amen. Khona umuntu yebo ma
5: nangiyabonga ukuyisebenzisa ijuice
6: lebhodlela uthi kwenzeleni ijuice
7: usho le juice phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi bekuthiwa ngingasalodla ngisho ukuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi ngabe ngisayodla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-eti ngiyadla akusekho nje into eyinkinga manje nasengiyarecover futhi emzimbeni.
6: Awu siyabonga ngokuthi mangithi
7: usamprofeti.
6: Yeyo
7: wasembusweni.
6: Wasembusweni.
7: Owamajola mina. Owamajola.
6: Ngendawo
7: eTranskop and Peace.
6: Awu siyabonga siyabonga.
2: Siyabonga ukuthi usemani. Yeah. Okay, bamba kanjalo ungakhuluma baba isibongo usho ukuthi nje usisize kanjani.
8: Mina ngimbatha. Ngithole ijuzi kababa uSpiya yangisiza yangijabulisa umama wasekhaya. Ngiyajabule kahle aphila futhi ngasizakala nomama ophathaphatha isifuba kwakhona ukuthi isifuba sakhe sinento eyiningi engcolile wakhona okuphumayo njengenyama emnyama angathi iyinsizi emnyama lokunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo oqinile nje
2: kumangaphakathi
8: phuma ngaphakathi
2: ephalaza
8: ephalaza
2: nanake ube ibhalaza noma yakubhekwa
8: kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwak
2: uyifuzo le.
8: Yeah. Iloko esikubonile ukuze uyijuse. Wena mase siyakulandela. Uthi sizabala.
2: Amen. Ubaba usuka kuphi nendaba?
8: Sifuna kwamnqawe.
2: Amnqawe.
8: Yeah.
2: Amen.
8: Amen.
9: Ngathatha spade ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi uice iqaqambe yehle la esincane lokho ngachatha ngejuice anginalupho anginamathambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
8: asiyabonga siyabonga ke ngimphumule ijuice sengibusona nabaka ukwenzeleni ijuice
10: oh ngayithenga ijuice ngikusho isipho somhluma esesineminyaka mhlawumbe ngaphezulu kweshumi ngathusa yasengikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga esibili ngathi ngakhiphisa ngesisu ngithe ngibona insumpa neyomhluma elangemuva abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngoba uphansi ngangalawo wakhiphe emakanile amaphansi umhluma insumpa kuyimanje iyasho insumpa uyinayemzimbeni sekuphelile angisayinayo ngiyaphila nje ngoba sengiwubaba sengifisa ukuthi ngithole ukusikazi wesibini ngoba sekuphelile ukukhathana
8: siyabonga.

ingakho into zami zingalungi sivamise ukukhuluma kanjalo namhlanje mlaleli wami bengicela ukuthi ngikusikele kogwansileyo bengicela namhlanje ukuba ngikusikele kwanonileyo amaqatha ngikuthintele izinto ezijulile esingayikhuluma emoyeni esikhuluma kumuntu eceleni ngoba khona into othi uma ukhuluma emoyeni ngesimo sokuthi kulezi insuku baningi abantu abagebhela ulwazi olusha uyikhuluma into emoyeni useyayithatha kumuntu useyoyikhuluma kwabanye abantu sebeyakhekezela khe sebeya kulowo muntu kanti lowo muntu ukhuluma inkulumo ayizwile wangaba naso futhi isineke sokuyizwa nokuthi athwasiswa yona nokuthi ke mayese izwileke uzomsiza kanjani umuntu oza kuye bese esemtshena leyo nkulumo kodwa kulungile ngicela ukukhuluma namhlanje mlaleli wami ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli hawu uma vula kuvaliwe kani wake washo naye kwesinye sezihloko zakhe wakhuluma into yokuthi kuyenzeka abantu uthole ukuthi babanga zidalwa uqinisile impela ngake ngakusho angupiki lokuqinisile angithi ngakho ke ngiqale ngenkulumo ethi kunenkulumo oke uyikhulume ngoba isiwusandanezwe wenzela ukuthi ke ayihambisana nabo abantu bese uyayibeka ngenxa yokuthi futhi ubuka nesikhathi ukuthi eyi isikhathi soba sincane angasagcine engayizwanga vele lento engizoyikhuluma lo muntu alright kodwa namhlanje ngoba ngifuna ukusiza abantu bakaNkulunkulu Nkosi yami abahlupheke ngempela ngoba ngiyabona ukuthi hayibo maningi amathwasa manje baningi abantu bayathwasa uhlangana nengane encane ifake ibhayi ifake umiyezane ifake ibomvu ifake umcaka uyabona ukuthi hey abantu balahlekile ngempela ngoba bathi bazama ukuphuma eyinkingeni nakho ke namhlanje ke ngicela ukuletha nasi isixazululo ungixolele ngishilo ngathi sizophela isikhathi sami ngayiqedanga lento inhloso khona ukuthi ngikufundise inhloso ukuthi ngikwenzise into ezokulekelela ayikho into okuthiwa ukubangwa zidalwa ayikho inkulumo enjalo alright why mavula indaba amavula kuvaliwe usho kanjalo ngiyumakhosi mina ngiyabatshena abantu ngithi mina babangwa zidalwa pho yini mavula kuvaliwe namhlanje uthe redweni wena ayikho into enjalo alright ake siqale la ake siqale kwinjula yomuntu ke uyini umuntu umuntu umphefumulo osuka ezweni lakomoya umuntu akaqali namhlanje yabona nje namhlanje kunengane kade zalwa esibhedlela manje nje yabo namanje nje ngo 10 kunengane ezobizalwa umuntu akaqali manje bese kuthiwa nangu umuntu cha umuntu uyahlelwa uyakhethwa zidalwa kusenesikhathi eside kube nalesi sidalwa kwakhe esizomqoka umuntu sikuqoke yabo lesi sidalwa uthola ukuthi uma sasikuqokile ukuthi sizokuletha emhlabeni noma sizovuka sona ngawe emhlabeni noma sizothuma

wena emhlabeni lesi sidalwa ke sibe sesikuhlelela ukuthi uma usufika ke emhlabeni uzokwenzani emhlabeni lesi sidalwa ke uma sesikuqokile sibe sesiyabuya ke sesizobheka abantu abaphila emhlabeni ukuthi lengane ke izozalwa wobani emhlabeni uthola ukuthi lesi sidalwa ukhokho wokhokho noma lesi sidalwa ukhulu noma umfo wabo kakhokho uyabo lesi sidalwa bese siyabona ukuthi hayi umuntu ozozala lengane akuhlangane usibanibani nosibanibani intokazi yakabani nensizwa yakabani uma behlangana bazobeke sebe zala loluhlobo lwalomntwana lomntwana lona ngesikhathi ezalwa laba bakhilayo bona bayajabulela ingane kanti lengane lena kudala kwaqedwa ukuhlelwa kwayo angithi yabona nje uma ufunda uJeremiah chapter 1 uzwa uyabona ufuna ukubona ke injulo yokuzaleka komuntu ke kuthiwa lapha la kuJeremiah chapter 1 ngingakakubumbi esiswini shuthi ngingakabathola bazokuzala ngakwazi shuthi ubaba nomama ungakabi naye emhlabeni ngakwazi ngakwazi useumoya usesezweni lakomoya usazoza ezweni lasemhlabeni uthi ngingakakubumbi esiswini sikanyoko ngakwazi ngakubeka awukaka njalo lo muntu okhunywa ngakuthiwa akakabibike esibelethweni uthi ngakubeka ngakubeka ukuthi ube umprofeti ezizweni uyabo uthi yonke le process yakho iyenzeke ngingakakubumbi engekho wesifazane osekhulelwe uhlobo lwalomuntu okuthiwa uJeremiah kuthiwa ngase ngikwazi lapho uNkulunkulu usekhuluma noJeremiah yakhe usesemncaneni bakhe uJeremiah uyingane uJeremiah ucabanga ukuthi njobe ethunywa kuthiwa ngabe umprofeti yila eqala ethunywa manje usethi lona kade ngaqeda mina ngawe uthi lona ngiwumntwana mina ngiyesaba ngizokhuluma kanjani kubantu ukuthi wachabo mina ngikhuluma into yokuthi into ozoqala ukuyenza manje mina ngikhuluma ngento engayiqeda nje engakabibikho esifazane osekhulelwe wena kudala ngaqeda ngawe mina ngakuhlelela ukuthi uzoza kulomhlaba kodwa abakuzalayo ngibathole kamuva senqedile ngawe ukuzaleka komuntu ukhe emlaleli kunjalo yabona njoba wena uthi uyahlupheka awusebenzi nithini nezinkinga nibhedele umsamo zonke lezi nkulumo lezi ezikhulunywa nabantu kulesi sikhathi so esiphila kuzona kusona ngifuna ukuzoyilungisa mina namhlanje awubangwa zidalwa wena no wena unesida yabona umuntu obangwa zidalwa akahlali ngisho ukuhlala esibelethweni umuntu obangwa zidalwa akahlali esibelethweni akahlali angisho ukuthi uyachitheka ngisho ukuthi nje ahlale bese yachitheka akahlali ngisho ukuhlala umuntu obangwa zidalwa ngophela idalwa bafethu asikhulume niqiniso lapha ejulileyo idalwa ayifani noThemba noZethu abazoba ngesicathulo sikaSikhumbuzo
ngoba usikhumbuzo ushonile washiya icathulo zakhe ezo size.

uThemba noZethu sebayayibanga icathulo zakhe. Idalwa ayifani noVusi noZinhle abazobanga ifortuna kababa wabo oshone washiya ifortuna bayibange ngoba bababili bayakwazi ukudrive. Sebeyayibanga ke ifortuna yami lena, hayi ubaba ubedrivisa mina, izidalwa zinjalo. Idalwa ayikwazi ukuzobanga wena manje, chabo. Ukuzaleka kwakho akuyona imiinto yamanje, into ejulileyo into endala yahlelwa 100 years ago. Kwakwazi ukuthi ngo 1985 kuzoba khona uDuduzile Mkhize. Manje ukwazi ukuthi ungafika ufunde kahle esikoleni bese namhlanje ngoba usuyadohoza kuphela itoko bese kutshuba ngwazidalwa seyiqalene ukukubanga. Asilungisenike bantu bami, lalela ke ngilalele kahle, yehlisa amaphaphu ngizokusiza mina. Ya umuntu ke kuba nesidalo esimqokayo esimkhethayo ozalweni, iduzalo lasekhaya komama, iduzalo lasekhaya kobaba, either uzalo, lalelani ke nginisize, either uzalo lo baba noma uzalo lo mkhulu noma uzalo lo khokho noma uzalo lo khulu noma uzalo lo khulu lo khulwana. Uyayibona le nto manje ke, nansi ke into engifuna siyilungiseke namhlanje. Lesi sidalwa uma simqokile lo mntwana samletha emhlabeni, ebuncaneni bakhe umama evika imeqo evika imbulelo bekuyiso lesi sidalwa, engakabi ngisho nohlanga olodwa umama wakhe egazini lakhe, bekuyiso lesi sidalwa ebekade sinqaba nawe. Bahlukana abazali, ubaba iphika ingane ayitshinge, umama ayitshinge naye itholwe zintandane, ubani kanti ohamba nalengane? Yiso lesi sidalwa. Angithi siyasike sizwe nje emalokishini ukuthi kunomuntu othile ocosha ingane esitamkokweni. Shuthi lona ubeyitshetshe ifile ingane wayiphosa esitamkokweni, kanti ingane ayizukufa, izicoshwa abantu abathile bayiyele emsebenzini. Yini enze leya ngane ingafi? Sinqabile lesi sidalwa esasiqokile emaphakadeni, sayiqokela ukuthi lengane izokwenza umsebenzi othile lapha ezweni labaphilayo. Ubaba wakho nomama wakho laba bakuzalile abanayo ipower phezu kwakho. Noma bengashada noma bengangashada, ngicela namhlanje, ngiyacela namhlanje ukuthi ngiphikise inkulumo eyiningi ezikhulunyiwe zadileyisa ukuphumelela komuntu. Ungizwe kahle, ngithi mina ubaba wakho noma wakho abanawo amandla okukuvimba ukuthi ube utho, noma bengakuqalekisa, noma umama wakhe engakutshinga esitamkokweni ucoshwe zintandane, ucoshwe ama-social worker uyokhuliswa ezintandaneni. Icebo lalesi sidalwa ngawe ngeke livinjwe ukuthi umama usamazi. Ngeke. Ngoba iqiniso fanele silazi namhlanje, iqiniso elithi umuntu akabangwa zidalwa, kodwa yini eyenzakalayo? Ithina bantu esizisusa esidalweni ekuyisona esisilethe emhlabeni bese sizipha ezinye izidalwa. Ithina. Ake ngenze nje umzekelo. Nayo ingane isithi ifuna ubaba wayo yona. Isilwa nomama wayo, wena mama uphi ubaba? Ngifuna ubaba wami mina. Ngifuna ukumazi. Ngifuna ukuyekhaya kobaba. Ngifuna ukuyofaka isiphandla sakithi. Kusho ingane.

uqonde into zakho awuna inkinga yomsamo wena kho umsamo la kuwe onenkinga ayiki inkinga esemsamo kuwe ngiyakumema ngesonto ngesonto ngo 9 o'clock ngimema bonke abantu abafuna ukuthola umhlahlandlela ya yabona ke manje iphumela obala ngiyumprofeti oqala ngumthandazi oqala ophumela obalwa ukufuna ukukusiza ngempela manje ya ngifuna ukukusiza wena ya utsho omunye hayi mprofeti mina ngizwile kuthiwa mina ngibangwa isidalwa sakomalume uzwe ngoba uzwe ngubani hayi mavula kuvaliwe ngangize kuwena ngazohlola washo njalo oh awu ngiyakubongela awu waba nenhlanhla kanti watshenwa yimina awu siyakubongela shem siyakubongela nkosi yami awu bakithi hayi mina ngiye kumakhosi endaweni ethile awu bakithi wezwa ngomakhosi awu siyakubongela siyakubongela awu mina ngaya kumprofeti othile wangiprofeta awu wawu nkosami kwawukuphi kwakuyinkonzo awu siyakubongela Jehova awuya awu umoya nkosami waphe phetha lapho othanda khona siyabonga lalelake njengamanje mina ngifuna uze kumina ngizokhuluma nawe mina lento yakho mina ingiphatha kabuhlungu lento yakho mina ngizokusiza manje ngifuna umuntu mina othi into zakhe zihliphikile. Yabona wena okusavaleke kancane noma ungangeza enandaba nawe. Ngifuna lo mina othi yabona umprofeti ngibhedelwa impilo ngampela akhe mina. Selokhu ngaba khona nje ngihlale emqashweni futhi hayi umqasho ophilayo. Lo qhumida amkoko iwona impela engivamise ukuqasha eduze kwawo. La oqhuma amanzi kumbuzo kubhuzo omiyane. Njengoba ngikhuluma nawe nje nanku umiyana mpewu ngifuna wena impela mntanami ngifuna wena impela ngifuna lona othi ushonelwa zingane kuhlala isisu siyachitheka ngifuna lona othi ulahlwa hayi ngiyakufuna mntanami baba mama wami ngiyakufuna ngesonto eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna labo impela umnikelo ozongiphathela wona ngizocela mina nje ukuthi ungiphathele umnikelo ngoba lolu lwazi engizokusiza ngalo liyadura ya futhi ungacabanga ukuthi ngizokunikeza umuntu hayi ngunikeze umuntu khohlo awudinge umuntu wena manje hayi ngunike umuntu mina kodwa ngizokunikeza ikhodi ngizokunikeza ikhodi yakho uyabona umuntu obayokhipha imali ebank kuthiwa akafihle omunye umuntu angaboni oba kunale khodi yakhe akwazi ukutoboza ngayo bese kuphuma imali. Nawe ke ngizokunikeza leyo nto izoba yeyakho ngisho ngathiwa niba u-5 kimi. Mina ngizosiza lona ozile lo ngezanga iyosala enhluphekweni kanjalo. Umnikelo ozongiphathela wona uzongiphathela umnikelo ongango 151 rand bese ngunika mina into abazokubuza ukuthi uhambe wayothwala na nansi into ngizokunika yona mina futhi ungacabanga ukuthi le nto lena engizokunikeza yona izovinjwa ukuthi awusazi sibongo sakho ayinandaba nasibongo lento engikhuluma ngayo mina Fosho acabanga ukuthi lento izovinjwa ukuthi umama wakhe akashadanga ayinandaba nokushada kamama wakho lento ezokunikezana ngesonto mina ngithi umuntu unesidalwa yabona mawutholele uhlobo lalesi sidalwa esakuqonka kuphelile ayikho inhlupheko eyophinda inamathele phezu kwamahlombe akho Mina ngikhulumi ngeyidalo nitshe nwabathandazi nezangoma neyinyanga. Zathi wena isidalo sikuphethe sasekhaya komalume. Hamba ufake isiphandla sakhona, nawe ngaphela usiyofaka isiphandla sakamalume. Ngikhulumi ngaleyo nto mina. Ayikho leyo nto. Lezo zinto nje

0: Kila abantu abaningi behlushekiswa ukulokhu beqagelisa impilo ngiqagelisa umuntu impilo ngesonto mina ngiyasonto mina ngitshana umuntu into ofanele yazi mina ngifuna ngishiza ngoma leze zahamba zothwasa wabuya wahlala ekhaya akwenzeki lutha ngene umuntu unqoghe nendlu ka nendlu nje lapho lokhu uthi isigodlo isigodlo isigodlo isigodlo Hey, akaze kungene umuntu lapha egcekeni lakini ufakazi wami wabeka ibhentshi lapho naze nalisusa lelo bhentshi nithi kuyohlala abantu abazohlola hayi bo lalela la oza kimi ngesonto futhi ukukusiza mina waqala ibandla lamazayoni kwangena ogoga ababili abathathu nezingane zabo nashaya isigubhu sagcina siyifela nesigubhu nashodelwa imali yokuthenga esinye akusasonti muntu manje ekhaya lalela ngizokutshela mina imbangela yento ukuthi ngakusasontwa lapha ekhaya woza kimi waqala ibhizinisi alisenzeki woza ngutshela ukuthi mina zonakele phi izinto awuthakathwanga ekutheni ungaphumeleli ngizokutshela mina kodwa fake ikhanda lakho lenkulumo yami awuhluphe ngoba ubangwa zidalwa cha ngiyabonga uJehova nibusisi 151 rand owuphatha ngesonto okuwumnikelo wakho uyangezwa ngithini bese ungena emnyango mawungena emnyango kunesibani ozosithola khona emnyango eso uhlobo lithile futhi ozosinikezwa leso sibani ngizocela ukuthi usinikelele usinikelele leso sibani u45 rand 45 rand ngizokutshentsha leso sibani sizokwenzani uzoba usithatha eminyango sinikelela ngomnikelo ka 45 rand sibani lesi ngiyasonto ngifuna abantu abaserious ngempilo mina Ya. Abantu abaserious ngempilo. Jehova nibusise abantu bakithi nizophuma enhluphekweni nizongena empilweni. Lamaphupho eninawo ngizowenza mina fezeke. Sibonga uJehova ukuthi uvumile ukuba sidibane namhlanje. Sibona nekusasa. Ngizoba nesikhathi esithexaxa ukuze leludaba lami ngithi ukulandisa kahle ukuze ungizwe kangcono. Kuna lokho ongizwe ngakho namhlanje siyabonga
1: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvalo sokwemukela
2: yebo baba linjani
1: siyaphila
2: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
1: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi bakho
1: yebo
2: Yebo baba ngithe lazama baba ngahlala nomuntu othi manje zama umfuculula ngixela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba ngithe lazama na uthenga umfuculule. Ngifuza baba kuthe ungakapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngabe 7 days kwabe kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela. Kudala ndihamba odokotela ngina ngiphuma kodwa la sizongifuculi wakho baba.
1: Ubuka tone insumpa ngaphansi ma.
2: Uyine impumpa baba ezinezidonde emacaleni.
1: Le nto ibisinesikhathi esingakanani?
2: Yo mhlambe 2 years baba.
1: I 2 years iphelile.
2: Yebo, ingasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubusebenzisa kanjani wema?
2: Kanti usebenza nokuchuza baba ngihlamba nangawo.
1: Uhlamba nangawo ubuntu bakho.
2: Yebo baba, yebo baba ndithi Mandibonge kakhulu ukukhuthuli umuntu baba ngithanda sahleli kanjalo dawufonela emsebenzini umsebenzi kade ngifuna dawufonelo kwathi manje ezethu ohweni kungoku baba ngiqala amande emsebenzini ngiyosebenza ngiwrite nakwanti oba manje mandibonge
1: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mande ngiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba
1: Mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuzilonda ezisichitho ngoba kunela kwalapha kazona sekuvule kumsebenzi
2: Yebo baba ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokhu sichitho kodwa ngithenziswa ukuba kuba kumavala kumavula kuvaliwe walezi into engayazi engasoze nikhohle njengoba ngibangi yababalisela baba
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubu

0: uthi baba ufuna ukungenisa imoto.
1: How?
0: Imoto lena baba uthi ufuna ngihambe nje faye emgaqweni isebenze njengokuba. Ngikhuluma nje baba imoto sesifayile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba.
1: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba weingane obese nesikhathi wakushiya.
0: Yebo baba bese iminingi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe neingane iingane ezingondliwa ungabaqhuquluzela uthini ngomavula kuvaliwe.
0: Ngingacela baba ngasho ukubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba konke kuyenzeka ngethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasingile mabavuke bayithuntuthe baba.
1: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
0: Ebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba. Ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane ngisindile nami ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma.
1: Sibonge kakhulu mntanami iqhubeka ibhizinisi imoto izale ezinye iy'moto mntanami kukhanye.
0: Ngiyabonga baba.
1: Kunjalo mlaleli wami kunjalo uDr. Mzinto umavula kuvaliwe ngisho umuntu Nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya imkhuleko nje engiyenza eredweni ngithi bamba amanzi ekhaya buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo abantu bebonga abantu betusa. Ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya wena ofuna impilo yakhe ishintshe woza kumavula kuvaliwe ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvala sakamukela.
2: Tata, mavula kuvalile.
1: Yebo.
2: Dokotela.
1: Ya.
2: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata. Ngingumuntu ogembulayo tata.
1: Okay.
2: Bendinganayo nhlobo inhlalo.
1: Ya.
2: Ngithenda kuze ecaweni lakho tata ndathola ulafika isebenzelo zokunikela nami ndanikela.
1: Okay.
2: Ngithe mandele ndindahlala isonto ndaphupha ebusuku ngathi andivuza ushaya emhlanu mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
1: Okay.
2: Ndiwinile tata ndiwinile ndiyiphethe ngesanda ndithiwa ndikhetha nje.
1: Hayi bo uwina ekhasino.
2: Ndiyabonga 20,000 uphethe ngesanda abantu abami bajabule bayafa tata.
1: Hayi bo hawu siyabonga.
2: Oh tata ndiyabonga kakhulu ndiyehlisa ukubonga ndiyabonga.
1: Vele umuntu wekhasino.
2: Wena tata bendingumuntu ogembulayo kodwa bendingawini inhlobo.
1: Ubungawini inhlobo.
2: Bendingawini inhlobo bendingabi nendanayo isihlahla kodwa ndithewa ndinzakwakho ndabe ndanenhlahla tata.
1: Ngokufika nje kamavula kuvaliwe unikele nawe makunikelwa kwase kuyaqhuma okwakho.
2: Oh kwaqhuma kwamdada kwaqhuma and inhliziyo endizabule ngayo tata andaba ngonge kanjani. Eyi ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga mntanami uJehova kubusise qhubeka mntanami udla imali yasekhasino.
2: Oh ndiyabonga tata kakhulu.
1: Kunjalo mlaleli wami ekhaya sengizothatha bebabili bebathathu yoni number ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami isikhathi sakho nomprofethi umprofethi wabantu lona umprofethi wesizwe uJehova wangithuma emhlabeni wathi ngiyokhulula abantu. UNkulunkulu wezulu uyena ongithumile angizithumanga ngithunyiwe futhi ngithunyelwe kuwe ukuba ngizoletha okuhle empilweni yakho. Kwamavula sokwemukela.
3: Yebo baba.
1: Yebo baba ninjani? Baba wami Nkosi wami kodwa indoda ivele ikhulume phansi kwenze njani phamsi iphimbo khehla lo lami hlala esicelweni mkhulu ucela maku ma ukuthi ufuna ukucela khehla yini oyicelayo.

0: Ogo pende ndawo.
1: Semao.
0: Usemao uti.
1: Eh.
0: Wena kasha wenze nje awufike kumina ngolosihlanu baba wena udinga nje ngikukhulekela kuqaqeke impilo kuwe. Kodwa kesha lami Nkosi yami wena ngathi washawa ngelumbo lokunganyakazi unginyakazela impilo yakho. Wena kesha ngisemansele buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini eMansele number 110 kumngeni road eMansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke eduze kwase Durban station erenke ngishuka fika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngishuka base workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu
1: yebo ba
0: iza kimi kesha lami Nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanjengathi ushawe imamba kesha woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola wafika ke ngolosihlanu wekhehla ngizobe ngiqaqa iy'ngidi zabathakathi ngizobe ngibeka abantu izandla ngizobe ngikhuleka ngizobe ngibathandazela abantu ngibagcoba nge-oyili athi udavid ujova ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela bonke abantu engizobe nginabo ngolosihlanu bazolandelwa wokuhle lapha abahamba khona woza baba inkonzo yakho le nkonzo ingakuphutheli
1: yebo baba nge
0: Sibonga wekhehle. Ngolosihlanu bantu bakaNkulunkulu, ngimema wonke umuntu. Akekho umuntu ozothi cha ngizobuya ngibona. Ayikho indaba yobuya ubone la. Le nto engizobe ngiyenza ngolosihlanu, iyona nto idingayo ukuze ikusasa lakho liqhakaze. Noma ngabe uthi uhamba nge-wheelchair abaqukule. Kwabavula kuvaliwe nyoka kwamukela.
2: Amen baba mavula kuvaliwe.
0: Yebo ma.
2: Baba
0: ngisangisukunomuntu
2: bongokufakazi bakho baba bemsebenzo yakho.
0: Yini
2: kwenze njani? Baba ngangisenkonzo yenye kuyisemali yami baba.
0: Okay.
2: Okunye baba la ngabona khona ukuthi imsebenzi zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
2: Angizama nakukhumbula yini baba enkonzweni ungiprofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kusazomunye wangihlalela ngomfowethu walahleka.
0: Okay, yebo.
2: Yebo baba, hayi baba ngicela ukuthela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu sesehambile kangakathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka.
0: Mhm.
2: Umfowethu ubuyile mebuya baba. Hayi amazwi akha yiwona baba uRice umfowethu kuyimanzi sowathini ezigumu baba lapha ekhaya.
0: Aw umntanami hey lalela wemntanami.
2: Yebo baba.
0: Uyabona mhlawumbe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
2: baba uye njengesiprofethi sakho baba
0: yebo
2: uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese phambi sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
0: Awu bakithi.
2: Ubuyile baba, wavusha uEshu ngikhuluma nje umilo Eshu baba lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise, abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
2: Yebo baba, amen.
0: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba.

0: kodwa ke ngayi imthandazo hayi ikuke kunqotshwe siyabonga kakhulu namhlanje ke isihloko sethu sithi ukukholwa kwethu kodwa ngithi ngithe ngiyazama ey yabona into eyiningi nje kuvele kuhlupha yagcina into zami ingavumi ngathi ngiyayenza iposta yangavuma yenzeka ukwabamba kwayeka nje nogesi nama-network nakho kubuye kube nokwakho kodwa-ke sizongena nje sihambe lapho mfundisi ubungekho wena ngesabathi elidlule manje ngathi sizoqala kuwena sibheke ukuthi uphetheni ngoba siyabheka la ukuthi njengoba sizile siyikhona la sibaningi sihlukene ngampela ngampela umuntu uze ngani size ngokugula size khona sizokucela singenakho size bese ucela abantwana sizocela umsebenzi sizocelani noma size ngoba sithanda uNkulunkulu khona umuntu athi eyi ngiyayiqala ke le ndaba ekhulunywa lapha kukhona insizwe la angiyibingelele umabutho umfo kaGumede ungala eSouth Coast ecishe ngakhohlwa uke washa ucinge ezinsukwini sakhuluma washo wathi hayi wathi hayi sambothi sizonizwa uma senikhuluma okungayikhona sisanilalele manje siyazwe ngathi ngoba abantu sesibarefe ukuthi thenga incwadi uzongibamba kalula uma sengikhuluma ngakhona ngoba uzovula incwadi bese usho khona la emoyeni uthi hayi bo nakho ngiyafunda la mina uShembe uthi lokho okusho ukuthatshapha wathi hayi sonizwa ithele nsizwa kuyona isalandela ayikabi iNazaretha kodwa hhayi iyayizwa indaba kaNkulunkulu ebekwayo ukuthi hhayi iyakhulunywa kodwa-ke iyayisefaka i-warning yathisonizwa uma senikhuluma okungezikho ngathi mina kuzokusiza lokho ukuthi uyijwayeze ukuthi uyifunde iy'ncwadi lezi uma sithi hhayi ubobheka zikhona ihlabelele ikhona ezinye u-advocate umnyando wenza omkhulu umsebenzi omkhulu omkhulu athathe iy'ntshumayelo zenkosilanga ayibhale phansi athathe ezenyanga yezulu ayibhale phansi athathe imibhalo leyo osglazen o-hexam obani asibhalele ngesizulu namhlanje siyakwazi ukuthi imibhalo kababudlomo ngihlalekithi imibhalo kadlomo lo ngoba nala belungu bafike ubabudlomo ebhaleni okuningi bakuthatha lapho base-ke bekuhlaziya nabo ngendlela yakhe imisebenzi eyayibhalwe ubabudlomo ethunyiwe lokho sikucacisi ukuthi wayethunyiwe ukhona nomunye umbhalo oke wathunywa ngaphandle kwadlomo ngaphela kwathiwa akabose umlando kuleli ibandla ngokusemthethweni iscribe
1: ngisiphinde sibingelele futhi akekho kodwa ngifuna ukuthi namhlanje umsebenzi mkhulu kakhulu esiqondene nawo kule nyanga asikwazi ukufuna ukuthi sifuna ukukhuluma ngani mahlasa asikwazi ukufuna ukuthi sifuna ukukhuluma ngani njengoba kuwuSeptemba kuyazisho kubili kusemqoka into edala kube semqoka kakhulu futhi ukuthi siphila esikhathini samanga siphila esikhathini sokungazi njalo siphila esikhathini lapho sicushiwe uNkulunkulu nganoma ngikhuluma kahle yini mme ngithi sicushiwe sinenhlanhla ke thina sicushwe satshela ukuthi uma nina nilahlwa manje ngeke nisalahlwa ngesono seniyolahlwa ngokungayikhulumi indaba kaShembe indaba kaShembeke esinamanga kakhulu mengithi namanga inokwenza izinto okungezona uSeptemba unezinto ezimbili into yokuqala ekhona kuSeptemba siyaziyo ngokwesintu inyanga yamasiko bese kuthi ke futhi nangokukholwa kwa

0: basukuma kwakuthunga intuli ngathandi bashonisa pho amavidiyo ayimahle kanje ayikhombisa inyanga yezulingene sizobakhumbuza ngamzukwane kungena imoto yezitsha ngithi kwangelona lesi sange sezantsi kwakwisange eliphakathi nendawo
1: singathi basho njalo
0: ngoba akubangayileli nase akubangayigolela
1: yebo
0: ithina sangena egolela inkosi yangena kunomahasha
1: nangathi nomahasha
0: yangena kunomahasha inkosi ikunomahasha la ifika khona inkosi iford ehlaza ford custom ehlaza yayinesigubu phezulu yayithwala izitsha kulapho khona yathi uma ifika esangweni lapha kunomahasha iyamiswa kwathiwa yonke into iyaseshwa la bathi abafundisi cha le moto ke yona ayiseshwa la lo mthwalo lapha umthwalo kwakufuna uqaqwa wonke lo mthwalo lapha awuqaqwa uma uboshwa le ndaweni yawo muqaqwa futhi uqaqwa le ndaweni yawo awuthintwa futhi numbani sasuka isidumo kodwa uzoqaqa
1: la
0: cha ngcono ke sobuyele emuva oh nizobuyela emuva ya awuqaqwa lo mthwalo hayi sisuke isidumo kuphikiswane simile thina ngala igolela silindele ukungene laba bangena nezitsha kuqala bese siyangena siyeza kuthiwa kunesidumo lapho ekugcineni ukuze kufonelwe ngaphakathi eswazini hayi kunomthwalo labantu okuthiwa beza la abathi awuqaqwa sizothini uma kuthi bangena namabhomu la bese kuqhamuka umbono otho okungenani-ke uma ungaqaqwa lo mthwalo kunezinja ey'kwazi ukuhlola amabhomu akufakwe inja ibheke ukuthi kulo mthwalo okhonani bantu abafundisa hayi bo inja la ekhaya ayisondeli ey'ntweni zomngcwele njengoba ingafuka ngisho emakhaya ethu isizothinta kanjani izitsha ikankulunkulu amasosha phela azikwazitsha lezo athi amasosha kuzosondeza inja asebethu abafundisi kulungile-ke manti nayisondezini ngoba la ngaphakathi ulindiwe ushembe manje ulindwe usobhuza wesibili uyamfuna umlindile kugcina-ke kuthiwa kulungile-ke ngoba ninenkani ifakeni-ke inja yini bayifake inja uthi umthethwa ngathi kubona lenja kwakhona umwelaso womthethwa abafundisi ababekhona uthi lalelani-ke lenja yenu ningasoli imifa bathi yasondela inja yayinuka kabili kathathu umthwalo wezitsha babona umsili ugoqana yalala yaqonda yafa khona lapho kwafonwa manje hayi inja isifile wathi usobhuza hae yenzani nje nalaba abalapha akungabe kusafuna amaphasipoti akubhalwa amagama phansi nalaba abala abangene nalowo mthwalo angabusaqaqwa kwangenwa ngaphakathi sixoxa indaba yenyanga yezulu imiye eswazini ma isiyingene ngaphakathi safike sangena kwahlalwa ngesonto savunula ngangivunula isikotshi kwakuvunulwa ngesonto sakhonjisa isigcawu lasikhona sahamba saya esigcaweni kwathi nje kungakahlayi ilantshi bakhombe imoto iqhamuka ilandelana lapho utho omunye uthina uthi nizobona inqaba anizombona uthi uhlale nini la kuthi uzohlala khona nizobona esehleli phansi nampela sathi sibona lo muntu usehleli phansi kwase kuqhamuka ife entabeni la qhamuka leli ifu leza asho athi hayi izasidinda imvula la kwenzeka inqaba mhlambe 500 meters liyana la emva kwethu lagidwa khona umuya ematoilet umuya umanzi la lagidwa khona lini izulu imkhuba-ke siyibone-ke kule nyanga yezulu ekhunjulwa kule nyanga ngesikhathi iyeswazini
1: amen
0: ileyo nto esizoxoxa ngabo kakhulu mhlawumbe ngelinye ilanga mahlasi ukuze

kwebantu abami. Ningazisebenzisi izinto zabanye abantu. Niphathe izeni izinto ubungcwele benu kuhlale kundawona. Ngikhuluma ngamakhosazana. Wathi manifike eThekwini la niya khona. Nifike ningangeni emahotela khona. Angazi ukuthi babezo kwenze njani labo kuthiwa economic minister. Ngoba phela bafuna amahotela agcwale. Wathiwa nina nofike netendeleni nelakhe ngaphandle. Mase nifikile ningitshele ngonihlangabeze. Nebala zafika ingane la eThekwini zintathu. Zafike zalakhe itende zasho kathi Jesu sesifikile. Wayesethi kulungile abantu abami ningilinde ngizofika ngemoto lapho ngiyanibona lana ikhona ngizonilanda. La kithi eNatali la endwedwe kwakukhona ubani wamatekisi la kwaHlophe nasi stolo Simamani. Kona uSimamane namatekisi. Nali itekisi likaSimamane ngakusasa befike ngayizolo lathi ngqi uthi kuyophombela ke liyoba nje itekisi engizonihlangabeza ngalo bantu abami. Baqoqa abantwana yathi mayifika itekisi bangena phakathi. Babingelela umshayeli waye wababeke kuphakamini. Uma efike kuphakamini befike kuphakamini uthi uphombela khona iy'ngane zami ezizayo lapho. Abashumayeli ababesesangweni awunanki amantombazane athwele imithwalo awu angena la ekuphakameni mengena la babamkhulu sezilungisile ihlalo la beke ihlalo zawu 4 ezala amantombazane amathathu nesakhe sisodwa awu bantu abami senifikile bambonto uya ngempela ebesimbona lezweni lakithi usethi ke ubabamkhulu bashumayeli ngilethele izihlalo ezimbili kuzihlalo ezimbili ziyahlala la yesakabani lezi ihlale imbili ezabafana bakhe babu JG babu AK bafike bahlala la mase behlezi la babamkhulu eseqoqile nalezi ingane wayesethi babamkhulu ake nixoxe nalabo waphumba babamkhulu wathi kancane ukuhamba wathi uma ebuya zabonga kakhulu intombi zathi hawu baba siyabonga ngoba sesifike sakubona ngikhuluma ngoJesu lo ingane ezazithandaza yena zilindile lobu mngcwele umfundisi abekhuluma ngayo kuthi uJesu angayisweli indawo mhla ethi uyabuya afika mfana uthi ke uShembe sengafika mntanami bantu babo kodwa ngiyabonga ukuziphatha kwenu nokuzondla kwenu hawu zaphipha lezi ingane ekhwameni zazo enye phethi dukubathe loyise lamaduku nomnika wona nonke ngoba nizinhloli nina manizazi zakithi ezisuka kuthini njengoba uJesu naye wakhungwa ngezipho ezintathu ikhi manje noma sebebathathu ke manje babamkhulu ubabilanga ubabinyanga Yesu sebebathathu nale ngane ezintathu leyo ngane yafike yabeka kubabamkhulu idukulayo isipho sayo enye yabeka kubabinyanga Yesu kubabilanga enye yabeka kunyanga Yesu zabuya lezi ntombi zingasaziphethe usethi ke ubaba mkhulu bantu abami nifike eThekwini nilale nivuke ekuseni nigibele umkhumbweni nibuyele ekhaya ningahlangani nabantu baseThekwini kwaba njalo uma befika ekhaya hawu sathi intombi hayi sambe kahle sambona uJesu osewabuya fundiswa kwaye wayifunda indawo intashinge eBhayibhelini lathi uJesu ngiyahamba kodwa ngiyobuya kwathi ngiyobuya ngibuye hayi ke ama lo masho dawu sebuya sambona wafika kuthina wasitshela wabonga ukulinda kwethu lokho umfundisi abekhuluma ngabo kobungcwele right kwase kusukoyise bathi hayi sesizwile ingane lomkhosi omkhulu kangaka nalenhlikinhliki yento esiyithwele yokuthi sifundise ubungcwele umuntu ahlale nabo kube obakhe asambeni nathi siyobuka bafika la bezwile ngeyingane ukuthi bathathu khona umdala neyingane zakhe ezimbili uma befika la oyise

0: Una imali.
1: Imali ngitate.
0: Tade ngibuze.
1: Ngoba ngisebenzi.
0: Uzomkhokhela ngani? Awunjani uzomkhokhela ngani?
1: Ngizomkweleta.
0: Ayikho lokho ngikufuna. Akukho lutho.

0: Impumelelo njengakaqala nokuqala.
1: Mfowethu ngiyazi ukuthi njengoba nilapho mfowethu ke kuthiwa amehla kuphathelwana abafethu nathi siyafisa silapho kodwa ngeinhliziyo siyafisa nathi ukuthi sibone ubuhle siyazi ukuthi mfowethu njengoba nilapho ke njengamanje amabhasi afikile onke naneinsizwa eziphuma futhi endaweni eziningi ezisuke zizophonsihlo angazi uma mhlawumbe ngikhuluma iphutha yini bakhona neinsizwa ezisuke zizophonsihlo ngaphela abanye babafike bazophonsihlo mhlawumbe abanye bagcine sekuganeka khona lapho sibeganwa mhlawumbe njalo angazi mfethu zinjani isasa senisizweni ekhona
0: ungayikhulumi le ezizowasha amehlo masimenda ama-tag ngapha ngoba kunendawo ezesenda kuyo nama-tag awemedia ngapha ezansi futhi masidlula ngale ngasemfuleni wakhona la kugeza khona amashishi iy'nsizwa ikuthile manje laphana ikuthile angithi manje-ke oda dot bayageze lapha ngaphansi emfuleni iy'nsizwa-ke zona icuthile phezulu laphana ziyawasha nje ngoba phela kahle kahle lapha iy'ntombi indlela ezikhululeke ngayo akukho ukuthi ayi ngeke manje ngoba sekudlula abesilisa out speech noma mhlawumbe sekudlula obani cha nje zikhululekile uma igeza nje ziyageza nje ngaphandle kokusaba manje-ke ayi insizwa impela ayicuthile yabona nje uma nje ngiqhuphe ngikubheka uma ngiqhuphe nje ngikubheka namehla engqondo ayi ikuthile iy'nsizwa ikuthile kakhulu engingakusho futhi engigcizelela ukuthi cha ngithe uma ngifika la ngaxhumana nabomthetho kanye futhi nabonomehle cha abaqinisekisa mfethu ukuthi kuphephile azikho iy'ngozi mhlawumpe sisabe ey'bikiwe ukuthi mhlawumpe sokuney'ngozi ezizekile abantu bezela kukho esibatholile njengamanje konke kuhamba kahle amabhasi mfethu aphumile ngendlela exa kukwenza i-traffic iqale nje ebusuku namanje i-traffic ikhona kodwa nje i-traffic enkulu kakhulu iqale ebusuku amabhasi maningi amatekisi maningi ngoba nje njengamanje besikhuluma namatshitshi atha amanye aphuma nangasekhaya kojozini nangakwavuma ko-eastern cape nje mfethu kuphumiwe ngampela ngendlela exa kukwenza namhlanje umcimba namhlanje singalindela kukhulu nje ngoba ngiyabona ukuthi no nesimo futhi sezulu sivumile
1: awushiya ama-social media wakho abalaleli abangaphinde bakulandele khona mfethu bese uphuma mfethu
0: hhayi-ke kulula kakhulu bhude omdala uma ufuna nje ukuthi ungilandele kahle uzokwazi ukuthi ungithole laphana epejini lika-facebook elithi unkosikhona wasejozini sbia unkosi khona wasejozini sibiya nje uzolibona lona linabalandeli abawu-470,000 imina-ke loyo nalapha futhi ku-TikTok uzongithola uthi nje unkosi khona wasejozini linama-likes awu-1,000,000 uzobona nje ngalokho ukuthi cha no hhayi-ke uyena kumfana wasejozini lo
1: no siyabonga kakhulu mfethu uphile ne
0: sobonga kakhulu nabalaleli benanda FM
1: danke mfethu
0: ayisho
1: malapho alright besikhuluma nensizwa laphana ke unkosi khona wasejozini insizwa ke laphana ke ezigijima kakhulu laphana ke uma ukhuluma ke ngezinto ezisuke zenzeke kakhulukazi laphana ke online ziyahamba impela insizwa kakhulu imihle imisebenzi yabo kodwa ke siye sithi nje omadoda ngoba senilapho anisane senisishelela phela ukuthi ngabe ke kuhamba kanjani khona ke laphana ke insizwa ke emashobeni laphana ke empakama nokuyila khona kokubanjwe khona ke umkhosi womhlanga obanjelwe khona la kwazulu natal kwelakithi kwalembube kwelingafelwankhonyane ini yona suka ngiyeke mina igama lami ngosiphiwe ngosiphiwe sibongo ubani mina mshosho ubani mina mshosho ubani mina mshosho ngobani ngosibe ubani mina mshosho ini yona suka ngiyeke mina phezu komuntu gama lakho zwit phe komuntu khona nensizwa lapha saliwa

0: Ah, suka bathi sivele ngaphakathi lento. Bathi umfula thina sibathe manje sesibaphuza phe ekhaya ngoba ihlakala
1: iphi. Ipayipi. Ipayipi la walanda manje manje la lethe ekhaya. Indaba yemfula sayingeni gade umdloti.
0: Ngoba ihlakala iphi.
1: Ihlakala iphi zawunqamula umnamani. Okay, kulungile yasajombele umdloti. Liyafika ipayipi lidonsa manje la lethe ekhaya. Aphele indaba yemfula.
0: Sathi sikubingelela sikhongela hlelini.
1: Ngiyabingelela bhuti, ngiyabingelela kade yagcinana.
0: Hawu nkosi yabo. Uyazi ukuthi
1: uma unyaka omusha makunje.
0: Ya, uma konke thina kusuke kukhona, kuphekwa la ekhaya.
1: Kuqhamuka la, kufikela la, kuqala la.
0: Kuqala la, kufikela la, kuqala la. Konke kusikwenza la. Uyaphila kodwa.
1: Ngiyaphila vethu, ngiyaphila.
0: Ngiyacela ukuthi ubingelele kumlaleli ekhaya.
1: Ngiyababingelela abalaleli emakhaya, obingelelayo uNomfundo Ndebele, uManephunephu Ntokazi beNephula abafazi namadoda ngoba ngise ngiphuza umnamanzi awunqamula ihlakani iphu khulu umfazi omnyama ngaphesheya ngibuka ngoba inhlaba ngidlilwa amadoda. Umqongoloza kaPelepele bawuluma bawehlise ngamanzi. Bengabe ngiphuza umdloti, manje iBhayibheli ayalanda amazi lalethe ekhaya.
0: Okay. Uyazi ngiyazi ukuthi ikhatheni ngeke khona masiqala lento ngiye ngifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa uhlezi ufika abantu uzobethulela umsebenzi njalo kodwa sihlezi sinabantu abasha othola ukuthi umuntu sisanda kuba naye la
1: endimeni
0: kodwa manje uthola ukuthi nokudideka kancane ukuthi ngihlezi ngizwa bathi nomfundo awumdobeli Sithombe.
1: Unomfundo intombazane esindala ayike intombazane encane nje intombazane esindala kahle kahle ngabe ngithi intombazane esencane kodwa intombazane esindala yasendwedwe ngokuzalwa phansi emalangeni umfule ngangophuza lapho kwakuyinonoti edipini ekhaya kithi kaNdebele ngakhula ngaze ngagcina sengila emkhukhuze endwedwe njengoba sendwedwe nje ngazalwa ngakhuliselwa khona ngaphinde ngakhulela khona ngaze ngamdala ngafinyelela esigabeni sokugana kodwa ngaphinda futhi ngakhendwedwe.
0: Makhona amagalelo osuwenzile osuwusebenzile ngiyabona impela endimeni kodwa ngiyazi ukuthi sungamdwebela nje Sithombe umlaleli umkhumbuzo ukuthi ngesikhathi uqala lento uyiqala wathi uma uyiqala usayikhumbula usawakhumbula ama-album iyihloko zawo ukuthi kuhambe kanjani kuhamba kanjani njalo njalo
1: asemaningi kakhulu sekunzima ukwakhumbula wonke ngesikhathi esincane
0: awukhe lokho okhekayo
1: kodwa nje sasuka kwi-gospel.
0: Awuboneke. Nakho ke. Ngabe lento iqala kwi-gospel la iqala
1: khona. Iqala kwi-gospel lento. Sehla senyuka kuze kube ngihlangana nobaba ubaba lo ophethe olida kwezulu messengers.
0: Oh ngiyambona mfowethu.
1: Yebo. Uyena ubaba uMavula kuvaliwe owangidonsa wangifaka endimeni. Engazi, ngicabanga ukuthi akangazi nani ngokungazi ukuthi mina wangidonsa wangifaka endimeni. Futhi ayuthi wangidonsa ngezenzo wangidonsa njengoqobo. Wathi thathana nomfundo nemfake lapho. Wangithatha ngifaka endimeni ngangena ngacula i-gospel. Ngangisizwa omunye ubaba kwaKhumalo ukuthi uKhanyisani. Ngacula i-gospel ngangena emculweni kakhulu. I-gospel ngiyithanda. Leka kumnandi ngezathu ke zokuthi manje kunalento yobhinqa lento yokuthi ay ngomzulu mina
0: bathe bathi bayikhipha lensila ayilutho lensila okhiphile uyiqhubuke
1: ayisuki lensila ngithi ngiphakathi etendeni kodwa kube ukuthi angithi heshe mphembe heshe ngase ngidlula ke ngadlulela kwi gospel maskandi isihloko sasithi yimo yithobayo kunengoma ethi mntanami wasiphatha kahle ukhule kule kunemendweni nganyami yebo ngadlula ngazoqhamukela kwingoma eyangifaka kakhulu ke kumasikani yayithi igama lami leyo album leyo ngagijima kakhulu nge-album igama lami yangithatha yangifaka ebantwini into eyingiphatha kabi incane nje abantu bayacanga ukuthi ngumfana
0: nezwi laphana likhona la eceleni
1: kokuwenzela manje le nto yokuba nezwi lithe xaxa abantu bacanga ukuthi ngumfana kodwa ke akuyona inkinga leyo ngoba phela akuyena umuntu okhubazekile umfana ngibe sengihamba-ke ngaqhubeka ngaze ngagcina sengikhipha i-album ethi bathi wensizwa maNephunephu ngoba base beshilo ukuthi ngensizwa ngabuya ngazokhipha enye album ethi khona ethi ngiphiwa amandla angazi nje inqwaba angazi ngabala ngithini kodwa kakhulukazi ngibe sengithi uyathunukala udala kule minyaka nje edlule ngathi uyathunukala udala ngabuya ngazothi nginikelele i-ex yami njengoba manjena nje manje sengithi
0: ayingajajani
1: ngimqomile
0: bathu somatekisi bathu njani kodwa mina ngithi ngiyamthanda wena kodwa ngithulile wena uthandana nenkabo wena angizange ngisho lutho
1: ngesikhathi abantu beqomosha sibha mashulu manje ijajanelani
0: awu madoda
1: ayingajajani
0: iphumile lidlabanti ngiyakutshela inkosi impela nawe uzokhijimuye khona kuzo lezo ndawo azozisho lapha ke nomfundo umntakandebele kodwa ke ngiyafisa ukuthi ngaphambi singene kulo msebenzi ngiyazi ukuthi njenga

0: besifazana enhlala enhlala nibe nithi ubhekana nengqinamba ezikhona ikakhulukazi la endimeni yomculo nokuyila khona nani niye nibone sengathithi nivele kancana nikwazi ukuthi nimeleleke ngendlela kuyiyona ngiyazi ukuthi niye nilifuni ithuba elifanele ukuze nani kwazi ukuphefumula ngiyazi ukuthi kodwa mawubheka ikakhulukazi mawubheka nje imicimbi yomasikani ukudlala kokuwena kunina emarhedweni njalo njalo mhlawumbe wena njengomuntu wesifazane ubona kusahamba kahle noma khona pa kushoda khona
1: noma kushoda akulula sisheshe saneliseke kodwa akusafani nakudala kudala abantu abayimadoda bebesaba ngisho ukuposta i-city cover yomuntu wesifazane ngesizathu sokuthi umama wakwakho uzocabanga ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nalo muntu lo kanti umculi nje noma kushoda akusekubi kakhulu sekuyadleka sekuyenzeka uthola ukuthi emcimbini kamasikandi kunabantu besifazane abawu-4 noma abawu-5 noma abawu-6 ukusho ukuthi kuyayeka phambili into engayikhuthaza nengayigqugquzela ukuthi abahleli bemcimbi abalalela ingoma ne-message bayeke ukubuka ubulili Ngoba ubulili ngoba ubulili abuchazi ukudla kwendlebe ukudla kwendlebe into evela ezwini nasengqondweni yomuntu akudingi ukuthi kuzobe nobulili obuthize ukuze ukwazi ukuzwa kahle ukuthi ucule kahle noma ucule wathini
0: khuluma nomuntu olalele njengamanje ngiyazi ukuthi bamagange bakhona mhlambe ekade ungakafiki lo msebenzi endlebeni za uphetheni uphethe single uphethe god uphethe album uphetheni zingaki ingoma sithini isihloko manje khuluma nabantu
1: ngiphethe ep ekanomfundo endebele umacekeceke
0: You from the
1: Pogies. Inhle imnandi ihlobusekile. Ineyingoma ezo4. Itayitle yayo ithi ngimqomile.
0: Awuyiyo lesigijima phezulu
1: kwayo. Iyo lesigijima phezulu kwayo. Ngimqomile. Bese kuzoba khona ingoma ethi lapha igama lika baba. Kunabantu abanenkolelo yokuthi umuntu wesifazane akakwazi ukumela into yakubo. Umuntu wesifazane mhlamba kanawo ama power. Okumele into yakubo mina ngiyakwazi ukuveza ngikwazile ukuveza lokho ukuthi uma nje ukhona nje ubaba wakho mesashona noma ngaba bekho abafuni noma ngaba abafuni bakhona kodwa abananto yokufuna ukuveza ukuthi kwakunobaba emhlabeni wena una lelongelo ungamveza ubaba wakho ngimkhumbule
0: igama lika baba
1: igama lika baba
0: siyakhuluma le ndaba

0: Ngeke wena umfundo uyakwazi ukuphatha uDonkani, uDonkani uyaphatha uDonkani, uyakwazi ukusebenza uDonkani.
1: Kakhulu, kakhulu. Nehawu isihlamba.
0: Yabona nje ngeke ushaye ingoma nje ungakwazi ukuphatha uDonkani.
1: Ah, yabona nje mangathiwa uyangibheka lapho ku TikTok nomfundo 45.
0: Yeah.
1: Ungabona lento yobuzayo ungaba nempendulo.
0: Usebenze nobani la? Ngoba zizini nje lezi zingoma zimnandi ngalendlela mangalisayo lapha na isihloko sayo sithi ke
1: ngimqomile.
0: Yeah. Ukusebenza kwakho usebenze nobani? Ngoba ngiyazi na ukuthi kuyimbuzi nina kodwa khona phuma emibandla uthe uzenza ungihlinziswa nina. Wenze njani la?
1: Ngilando inhloso umfoka khwela. Insizwa leya yangasekhaya. Abo lo mfulo esiphuzayo esasiphuza engangophuza mina. Bekumele ngabe siyawushare. Yena uphuza mama ngenhla. Mina ngophuza mama lapha nendawo. Inhloso umfoka khwela. Lo bathu nikudim ehe ngilande yena la kule ngoma ngoba ngiyazi ukuthi phakathi kwami naye njoba singabangandawoni ikhona lento engikhuluma ngayo la ukuthi igama lika baba ngizolimela ikhona nakuye ngiyazi ukuthi naye uzokwazi ukwingena le ndaba ukuthi akalimela naye igama la baba wakhe ngoba thina sikhule le ndaweni efanayo endaweni eyodwa isinto sangakithi sinye
0: ukhona omunye mhlambe obafitureshile njalo njalo
1: Uyena nje
0: inhloso kuphela, unhloso kuphela. Ukuwenza ke lo msebenzi ngoba ngiyazi ukuthi mani kukhona lapho. Khona lapho ngihlezi inkuzu uyibiza le ndoda le, khona le ndoda le.
1: Yebo, uthunze bomvu mfoka mchunu. Noma kunini ngihlezi ngizoya e-studio engaqala kuso ukungena kumaskandi. Angisiyi umuntu othanda ukushintsha izinto, noma izinto yishintsha, ungenani ngizijoyina endleleni ngihambe nazo, kodwa ngingayishile ezindala le ngathi ngiyiphethe.
0: Lalela la. Ngiyazi ukuthi wena njengoba ngisho ngithi sihlanga uyasiphatha mani. Ngeke mani, lizola.

0: yasibuya sibuya sibuya sibuya ngiyabona impela ukuthi hayi uDonkani uyophatha wena ngeke ushaye ingoma nje uDonkani ungaphathi kulungile ngiyabona njengamanje oba ke usebenzile kakhulu kazi nensizwa laphana ke unhloso ingoma zimnandi kalendlela mangasawu laphana ke nje ingoma zine sengimqomile abantu ngiyazi ukuthi bazogijima bayithole kuzona zonke indawo la abangayithola khona kodwa engifisa ukuthi ngempela ngikuthola ukuthi sikunikeza iminyaka emhlanu sibheke phambili mhlambe simbona unomfundo njengamanje sithini inhlelo ngoba phela kunabantu abazovele bekuqome manje bahambe nawe bese bethi unomfundo azofuna ukushiya nje endimeni uthini kumanje khuluma manje nomfundo manje
1: hayi unomfundo akasoze ayeka umculo akasoze ngahlukana nomculo umculo ukukhona umbuzo kwawubuza phambili ngathi iziphi ingqinamba besibhekana nazo njengabantu besifazane ngase ngixela kuleyo umculo kodwa kakhulukazi kukhona la ma-challenges esinawe emakhaya ukuthi ngumama la ekhaya so akwazi ukuba umama ubenze bonke ubumama kulunge konke kuphinde futhi ubalansise kahle kube equal yonke indawo khona la kubuyekulekhe khona ngenxa yokuthi ufuna ukubooster kwenye indawo kodwa ukushiya endimeni hayi ngicabanga ukuthi nobe ningithole ngebhokisi mhla ngishiye
0: mhlawe hayi bhokisi liyobidlala kanje basho ukuthi ayisanda kuthi uyesanda kuphuma ke
1: yebo
0: uthi uyesanda kuphuma ke lo
1: yona ke yokugcina le yagcine ngayo
0: ngiyazi njengoba wena uyimbokodo ukhona endimeni ngiyakubona uyasebenza nabantu kodwa angazi ngathini unokuzethemba kakhulu uyena umuntu oye mhlambe ayixove mhlambe i-album yakho noma i-EP yakho ayixove ngabantu abaningi mhlambe ngenze ukuthi isuke ufuna ukubona ubuwena noma mhlambe abantu abavuma ukukhuluma nabo angazi awukhulume lapho ngizwa
1: abantu bahlezi be available ukusebenza nabanye amaciko analiqinise ukusebenza namanye amaciko ngeke singesikubeke kambe lokho kodwa uyazi ukuthi njengoba nginomfundo ngike ngachaza singibuya kwigospel ngase ngizongena kumaskandi ngena ama voice amaningi engivele ngibone ukuthi ngizothi ngiyambiza mhlambe usisi usibani bani abesenza lento ebengizoyenza ngithi ngiyambiza ubhuti ubani enze lento engizoyenza ngicona ngithola umuntu mhlambe mase ngifuna ufeature mfana ngithola umuntu onethone engineshort mina nginayo and ngiyakholelwa kakhulu mina ekuvezeni ikhono ikhono akusikho ukufeaturishana kuphela ikhono lanomfundo alibe kunomfundo unomfundo akakwazi ukuyiveza ukuthi ukwazi ukucula kangakanani angakwazi ukucula ini nani ahlanganise nani abo nje kunengoma la ethi impande egaya imali
0: kuyona le
1: kuyona iphi impande egaya imali ngizi feature mina myself
0: egaya imali ngiyibona
1: ngizi feature mina myself yacula ngenye voice ngaphinda ngicula ngenye voice ufuna nje ukuveza labantu ukuthi who is nomfundo
0: washaya ikhono waphinda wayihedela siyazi ukuthi abantu njengamanje bayayidinga le EP bayidinga njengenyama bayayidinga awulayela abantu izitolo labantu abangagijima khona mhlambe bayoyibheka khona bangiyazi ukuthi mhlambe kuye kwenzeke mhlambe omunye abe nohlelo thizeni loma USB njalo njalo ngazi kodwa ake unike nje abantu ngendlela abakwazi ukuyithola ngakhona
1: okay abantu bangahamba bangena emafonini ngokumculo usudayisa emafonini and ngibhlungu emayini wami abantu abaningi abalandeli bemculo wethu thina abaculo esibadala kufanele ngikugqame lokho thina abaculo esibadala sinabalandeli abadala abakholelwa ukuthi kumele aphathe icwecwe ngesandla CD ngibhlungu kakhulu emoyeni yami bayocela bayecela ama CD nomfundo sicela usenze ama CD thola ukuthi kunala kwenziwa khona ama CD awasenziwa ngoba imculo sidayisa amafonini ngiyafisa ukuthi basondelane nami baxhumane nami bazothola ama USB ngoba USB then iyadlala nayo kwi DVD ngoba bashuthi basasebenzisa ama DVD umculo uyatholakala zonke izitolo zomculo lezi
0: zonke
1: nakwi USB futhi uzotholakala uyatholakala nangu manager wami ubaba uMboyisa uzogaya inqwaba yama USB uyangithembisa Mboyisa
0: uyabinangevuma ngekhanda
1: umculo nje uyatholakala abantu bangene ba like ba subscribe lapha ko YouTube bawuthenga ba-download ko TikTok unomfundo 45
0: lapha noma be download ngoba phela hey bakethi asifani hey lapha manje phune basifani uyothi usubizile hey ngibe ngisalele ngemuva mina ufike lapha nobhala uthi nompundo ndebele bese ubhatha ngimqomile
1: injalo
0: asuka Yena so uyidlala nawe lapho ke geli lapha endlini sothi ngimqomila vele ayitshela ukuthi uyagadla lithi hawo gadla uyingoma uzolukulo ukuchaza
1: ukuchaza nje ngimqomile
0: ngimqomile
1: futhi ngijola la
0: awuboni ke and then laphana ke yona iphi leyo ke mnandi ngalendlela emangathi zine nje kuphela ngana kwethu impela zimhlaba hlosile

0: Ora isikujala ngane wethu ngalaphana ngixoxa lensizwe laphana ke umfokambuyisa abantu bathu BGK asuka njobuza laphana ke nje umunye manager laphana madodha wethu uyaphila nkabi
1: ngiyaphila nkabi yabujani
0: hayi bingelela ukubingelela ngisi
1: hayi kulokwela nje ngibingelela sawubona
0: bathi phuma lapha ingena
1: bathi phuma lo side ngala lo side mfana ngala hlobo lapho xinxile ehlanza bazo umkhosi zimthele ko fresh class ebovu ledlula umthathe leyo phambili isinqe leso sika nodoli isiqobo sika shwama yabona ngabhayitha namabile lento lesine lesiwasho kukuwethu usebenzisa lipho ukhuluma ongifunayo uyongithola la
0: futhi khamba kahle
1: futhi ngiyakhamba kahle kakhulu futhi nakubaleli bakho nje siyabingelela siyaphaphatha siyaphakamisa izandla sijabulela nje ukubona uma ngabe mhlawumbe singekho ngale kwamaqhosha sikhuluma nje mhlawumbe ngomsebenzi wabantu
0: futhi
1: umsebenzi wabantu sizama ukuthi so support kungabe ukuthi kanjani nani aso support umsebenzi wabantu umsebenzi wabantu support umsebenzi womuntu
0: Wathi sebona kakhulu yazi
1: wakithi wena
0: Shamfethu
1: yabona uzwadlala ebuka kathuthuke
0: Shamfethu
1: wonderful
0: ngene ndabe
1: wonderful

ithi mathi ingoma laphana kanje insizwa bathi ngincusha umfoka dlamini madoda suka usinge ngoma emnandi namhlanje laphana kuthi ka awustebi mfowethu ya ezinye ke zingitsizwa lezi ke icula kamnandi laphana ke nje obuzwa ke khala ngostebi bethu awu madoda insizwa esanda kudlula ke emhlabeni usicebe umfoka dlamini madoda awu suka sithi umphefumulo wakho lale ngokuthula mfowethu.

0: Amen.
1: Hayi ke nami ngizwe kahle bamhlambisa ngathi mina hayi man ngiqhamuka ikhuluma into zayo la ethi wena ngezulu ka mamhlamba hayi bo. Okay, all right, isikhathi umzuzu laphana ke yasho ke athi ngibone laphana ke okay yasho umzuzu laphana ke yasho ayishumi esele ngaphambi kokubumba laphana ke nje ihora le lokuqala njengoba libumbana ke ihora lokuqala and noma ikanjani sayithethe inkundla ake senze kanje thina ake senze so sibone ukuthi ngabe kuyayeka ni la senze so sihambe sishone phansi laphana ke endwedwe laphana ke kwaSonkombo ake senze kanje siye phansi endwedwe kwaSonkombo laphana khona ke nalithi khani nalithi tuzofa

0: 4FM.
1: Yes, kunjalo ngempela nginanda at 4FM. Yeah, sethemba ukuthi ke kuzohamba kahle lapha ke emashobeni ophongolo lapha ke njengoba ke umkhosi womhlanga uyaqhubeka kuyo le ndawo. Sethemba ukuthi ngempela ke ingane ngempela ke sizophepha kungabibikho lezi zimo lezi esike sasizona phambeleni nokela khona othola ukuthi abantwana bagcine ke sebeba nenkinga ke emgwaqeni. Kodwa sethemba ukuthi kuzohamba kahle nezokuphepha futhi izoqhubeka ngendlela kuyiyona nalabo abayophakela ihlo bakithi bangathi uma bephakela ihlo ke bese ke inhliziyo zwela ngaphandle kuwo ukuthi ke phela nabo umoya sengathi ungaba muhle nje kube kuhle bakithi sithandaneni sikhuthaze into yakithi yosiko ngoba nawe umusele umntwana uyafisa ukuthi umntwana nawe abe kule yangxenye yala abe kule yangxenye okukhona khona la mantombazane namhlanje so ke nathi ke siyacela ukuthi bakithi konke sengathi kungahamba kahle sisiphathe kahle njoba kulesi sikhathi siyazi ukuthi njengamanje nje isikhathi la khona esingena khona ke la kwinto asahlobo la khona ke okushisa khona imizimba yabantu iphendula ngendlela ezingafani bakhona abantu othola ukuthi ke imizimba yabo nje uniphunga nje makuthiwa kungena ihlobo hayi ngoba engagezi kodwa nje uthola ukuthi nje kunaleso simo siphunga nje othola ukuthi iphunga lakhe lithanda ukuthi ngempela libe nenesiqi kodwa ke noma egezile kodwa namakha noma kuthiwa wafakile kodwa uma esethanda ukuphelelwa isikhathi uma sekuhlangana namakha sekuhlangene nephunga awuvile ubone ukuthi uyabona ke njengamanje akusabekezelele kodwa ke umuntu nomuntu uyawazi umzimba wakhe uyasazi futhi isikhathi nokwila khona okumele ukuthi ke abe ingxenye yabantu noma la khona okumele ukuthi ke ayiposition ahlale khona muza nje ukuthi hayi umuntu okanjalo kodwa kwesikhathi kenze ukuthi awuzizwe uyazi iphunga lakho ukuthi limnandi kuwena uzwe nje sengathi nje konke ikhamba kahle kodwa uma usuthi uyabhekise sibone ukuthi hayi mana ikhamba ngosiphi sibonga Mr. Mshosho sengihamba sibona ngomdubelo zayo kamana ke umjolisi yaphansi emzumbe kwandelu uthi thuba lamlele hipa